0: taka, i taka e ia, i hinga,
1: i whara, e,
0: yeah. I whara. I a rātou e whakahuana i aua rerenga kōrero. I te oma ia ka taka. O he tēna.
1: Yeah, yeah. Yeah. And nena i hinga, ia. Kaori ia mo te tūano. Ne, hinga, ka hinga kore e tūano. Taka he mea, taka mai, tētahi mea teitei. Taka i te rākau.
0: Whena.
1: Whara.
0: Whara, ko he mo ke, ko he ma note. Ko he mo noa tū. Ai, ngā mumu āhuatanga o te reo, pēna. Mohe tino, ke rongo au i wē nā kōrero e haramai ana mai ngā waha o ngā kai ako, second language learner, no tēnā.
1: No rere mea ta whāngai i ngā rere ngā tika, yeah. I ngā kupu tika.
0: Yeah. And kura te tikanga o taki ākina, kura tētahi o ngā rautaki. He whakatika anō i te reo rā.
1: Hāpai. Tainua kai te whakaaro au, i au ka kōrero ki a koe, ka tino rongo i te mita.
0: Ok.
1: I te reo te kāinga ngā kiwaha, ngā rerenga, Māori ake nei te rereo, te reo, Māori ake nei te whakaaro. Kai te kite koe i era āhuatanga reo i roto i o huri haere i te tai rāwhiti nei?
0: Āroha nau ki tēnā momo āhuatanga. Nā te mea ki te ngaro haere tēnā. Te ātāhua o aua momo kōrero.
1: Te motuhake hoki, ne? Kia rongo ana i tētahi, kia rongo i te ehika, a ko mohio koe, kei hea koe. Kia rongo i te ekara, a ko mohio kei hea koe.
0: E tāma, ngā kōrero pēra. Au ātu. Hea no e tahi ora, parahuti o ti ana te haere.
1: Ko te te koito.
0: Ie, ko te ho.
1: Nā tētahi o ngā aku sau i whakaako i te marae i rangi tuki ara. Ko te te koito. Maramana koe hea te koito. Kao. Kotori. Engari tērā kā kite i te Māori o te whakaaro, ne?
0: Hātu ke. E rawa. Kei ni ngaro haere tēnā āhuhatanga.
1: He hei ngaro haere ai. Ki tāu e ki tēnei. Ki o whakaaro.
0: Nā te mea ko Ko rātou mai i tipu mai tunu i Wanganui i te reo. Me ki mai ngā rekereke o ngā kuia me ngā karau. Ko ngaro katoa, hei te ngaro ngaro haero tonu.
1: Me te mea, wenei rerenga, kāre e tino kite i roto i ngā pukapuka, ngā tuhinga, ne, he reo kōrero tēnei reo. E tāma.
0: Yeah.
1: He reo kōrero, ne.
0: Yeah.
1: No reira, heaha etahi rautaki e mautonu i a tātou o i nei motuhaketanga i roto i tō tātou.
0: Te kore ngaro. Te reo o te wākāinga. Nā, me tuhi he pukapuka. Whakauru atu i wena kōrero, wena momo ki a ngā kiwaha rānei. Ki roto i ngā tuhi, ngā tui tuinga. Kore te take ke tuhi au i wena momo. Āhuatanga o te reo. Whakauru atu i roto i ngā tui tuinga.
1: Hei whāngai mga mātua i ngā tamariki, ne?
0: Wena. I te whakawahanga o taku pukapuka taka noke, taka oke oke.
1: Ae.
0: Reira katoa wetahi mātua e noho ana. Me ngā kai ako, me wetahi o ngā whananga. Kati mata te tuku wetahi o ngā kōrero hāta ke. Kei roto tuna i tawa pukapukara. Ki te koe te āhu o ngā. Ngā mea ke ia rātou tunu te ua reo. Reo.
1: Ko marama ki tāu e kōrero ni.
0: I tipu mai taha ngā kuia me ngā krau. Puta mai te āhu.
1: Kuku katana. Mea nui te whakahua ni. Te tohu tō, he mana nui tōna.
0: Te? Koena, me tēnā me te tuhi. Te tuhi ane. Mo tēnā kupu au wātu. Ara, au wātu.
1: Yeah. Yeah. Me tō tauira. Tātari.
0: Tātari.
1: E tātari ana au ki a koe. ne? Ai, tātari ana koe ki a? Ai, wera me he mea nui. He hai.